kay tichonah kanapnoh ginis lahubal itinohoneh by Dios. Chikokan ayatsin tolchas kankan oko kapsalui yung hunoh sa mahanil ko programa.